tau lo ma mau pe lango de pa na fa wa fo lau fa fo ye le ma lau fa fo nga anga sa mo ai se nga na re la au tai man to ba ai ma se ta to wa si a mo bua la va le lango

Nea wana I maile wale wati, wono minute te ele tula lua. Ile nei fwi vaenga o le tatu tutua ma le unanga. Ye ile taimi lau fanua o sini nei. Ilungo le ala viva se fulu tesi ma le lima famo. Ye manatu le tautua fai fai pea lawa le nei alau le itio le si uleo le saa mongana ngalo. E maasa ni ai e pei ona amatali ai a tatu tutua ma tatu fasalalaunga. Ilungo pe au mangalu ngalo le ea. Ia e ala lea ia tātou whasalalaunga tu sa watu I totonu o sini au se talia. E manatu sa mole na umae ale tu whalea nganga pe ona amatalia ile tātou porkalame sa autou whafafonga ia ile vi inga sa tapene ino mai lea ile au faipese ale kalesia whapotonga ke Rusiano Amerika sa moa mai vaitongi ia sa tātou ava muai ma mumoli ai la au I whongaa tātou whafo ia ile vi inga le tātou tupau lilangi Ilana pule faso I fua fio mai loli ie, ia ile mea nei ina ia mawhai, ona mawale nganga wale tautua si uleo le saa mona ngalo. Ia ae ole fao sofia fo imo e ngā ruanga, e ala ili fita faa fonga fonga le atu no. Le tatalo lo mātou to mā oile langi, taurangi ina le aufai pese at Theiva Māti Sisters, tātou te no no manu. Ina ia mafutaina, le tāpua I mai e saa mua fua lava se vaenga o I maua mai ai, Nei por kalame ilunga o pe auma ngalu ngalu li ea. Au tau mawhai atu fo ili au fai ngalu wenga. Au wale tau tu e pe I ona maasa ni hae. Ia manatu la sa mole ni fui vaenga o li tatu por kalame. Ia a o li ifa pe anaona amataria e mua ina wafo e ona maatu faa feilua in fata alo fatu. Ia ili hawa tuli male ama fatu fata. Ma loli folau, ma loli pale, ma loli fatu atoa. Ilau tali tapua inga ma lau tali maumai fanua. A matamai lea fo ele mataha fanua I sawa se ia pa ia fo ele si ur fanua I angalenga. Pa ia fataha fafao sa moa yona tu langa farupea. E lea tu e tau mautalaina I set upu ma se tautua le si uleo le sa moa nangalo. A wao pa ia o sa moa ua umona taoto. Ia wao se ala oo. E manatu fo ila le ni vaenga o le tatu o unanga. Ia lea fo ua sauni atu lea fionga ya pito vao manai Anna Maria tiu fewa lele ta ala malautu au auna. A wase tautua ile mamalulau tele o Samoa. Ia e fie fie o fuanofa mfantano fatu, ia fia lawa se vaenga o e maa wamaya ilungo api o fuolinga o penga tafaa ilangi miso se ala of so teinga o le tatu polkalam me lava na nehi peo na maasani ai, ia ili nefo I vaenga o le asotonai. Asotonai ilo na lua na maasino yulai, asfun maletasi ili lua o luono, lea fo ua amtalia ia tatu fasala launga. Ia ae toso maya lufala, Ya pese ya elno usaha pi mai lama. Ya tatu alianga fatasi polo so tatu watu awale alofa malanga lilio le tua. Ilo uto usai fua maso mato wola vai vai. Manu ya sa mola ufita faa fonga fonga. Fia lava se faa maengo e faa fonga mai ai. Ya ala ili tautu ale au au. Manu ya le tatu wa fiafi ma le tatu polkalami.

0: fam na tu tu pia nisi le yo kampani ma pisi nisi ma malo le atu u wa fai ma utu o manga Samoa. Fala tu au nanga o ni alo fili ma ma fana fana o ni alo fa.
1: Wa utu tu ni nisi unga langati la fa pulo mi tu ali ma se u fa malo fa yo le fai ba.
2: Ngas ngas fale na tura pe ole mai fatu kane sa suka toto ma welunga ngongu tino puta ngas ngas le mafau fau male ano ano ai o isi ngas ngas e mana tua nei loa the nutrition and queen e tali o maftianga tau mafau lana tima lana aloe se ki ale shake ne emi silfa malustino pole sumpa ya fiafi taitasi io e mo mosi ai foi mau folinga o lana anava a selau pasene lo soi fo maloloina e te ola fifia Farsota ia ne loa, ne wha ululunga ia maasai le au pepe, ma mamoe mausa te lima poasa, I le o wha o lima, fitu lima lua, iwa lima ono. O wha o lima, fitu lima lua, iwa lima ono.
3: Pete sa su wane foi, I lona no whanga au tū, I le iu ni te tolu, dasi fitu fitu, Ed's Road I Lumia.
1: Le Nutrition on Queen, o le langulango mōle si ule o le saamona ngang, o Malestesi sponsor.
2: Le Pan Pacific Supermarket, o le fale o loa mo au whataunga ia sa uma, e te filifili I o losi atoa, po o le whataunusi. Ma ua tau mafavela, ma tau mafamata, te le o loa tu uaisa mafi ngota mai le sami, o o loa SS ma me tau lima mai le Pacifica. Filifili so se la e te ono me hai, o tusi ta yala ma tusi o le ola mo a uma oe. Tau walunga loa e se tupe la foi sa moa. Faso ta ina ilo le sunga ya no po entry sat ilona no fuanga I pick wheel ile iva ono lua valu iva lima lima lima iva ono lua valu iva lima lima lima
1: le pampis of supermarkets morisi ulio le sa amor ngalo male stasi sponsor
4: e tu tau ona mau e tamiti umo sa amore ola malolo ina lei bailo na whanau mai malona ona tuktupuae Ia mauti no e fai tui pui pui a lau pepe. Pe a fai e ilano ifo le lua tau sanga le mutua.
5: Si aki le tusi o faa mau maunga le ola tupu tupu a e ma tui pui pui o faa nau. Sa tui na atu mo aso ma taimi. E faa tino ina ai tui pui pui o lau pepe. Pe faa fso ta e se fo mai po se tau si soifua. Mo nisi faa mtalanga.
6: Ole ola malolo ina o pepe. Ole mtafa yoi a au.
7: Ma?
8: Ma?
9: Ma o fo
10: ma
11: ma o fa nau ola soi fua manoloina o le tato nga luenga e fai fatasi
12: fautuanga mai le matanga luenga o le soi fua manoloina
2: Nao na toi whamana tu atu Samoa I ele tautua a le tato Pan Pacific Supermarketi. Yoe le susuna ya nom ia ma Andrew Sard. Yoe sose o loasi I atoa pe ona tofa afonga ma yai ia le tato Pan Pacific Supermarketi le tua tusi I Bidwheel o le shop tasi Bidwheel Shopping Center ia le kona o Carlisle Avenue ma Bidwheel Square I Bidwheel le au fainga luenga lau mata fia fia a e fia vala au Ia nom, ia po Andrew, e te maua leali numera o le iwa valu, tolu lima, fa iwa lua fa. Iwa valu, tolu lima, fa iwa lua fa. So se oloa, e te maua lea. Ile fale oloa, po le tato supermarketi, le Pan Pacific supermarketi. Ia monisi fa matalanga vala au, ia ile sunga ya nom, ia ma Andrew. Toi fa manatu atu sa mole tautua. Ale fionga ya patu, doctor, sanga tu mua pa anyani si upatu. Ia sos ngas ngas yole tino po le mafaufau. E te maua le fionga ya patu, le nu mera olona ofisa o le iwa ono tolu ono, fa ono tasi tasi. Iwa ono tolu ono, fa ono tasi tasi. Ia po le mopili ale li fomai o le ofa tasi valu, fa lua lua, fitu lua ono. A e fia malanga atu fo I ai e fafso o tai fatala noa le fionga ya patu, mai le aso lua aso lulu ma le aso tofi, ya e mafai lava o na e vala au le ofisa o le li fo mai le numera I va ono tolu ono, fa ono tasi tasi, ono mea matatau na fai asau appointment, a e te le malanga atu I ai, yo e le tuatusi o le fionga ya patu, o le shop tasi, St. Martin's Crescent I Blacktown, mana tua, Faya mua mua sau appointment ile numera ole iba ono chaluono fa ono chasi chasi ia pole mo pili ele li fomai ole o fata si valu fa lua lua fitu lua ono ona fatu a esu watu le yai e fa atala noa le fionga ya patu macho e fa manatu atu sa moa oka oka ia le tautua nei foi tamali ia le atunu ia le fetalainga ya momoe mausu telima po asa ia mo le tausi ia masai le au pepe yoi le tato waifa ale natura le tato sumpa sumpa sumpa le tato fa malo stino asa umo le vai yaso oka oka maua lauti a loe ma le shake maua e foi maua fou a tanga loa awa tei loe le misi oe am
1: ele mafai ona misi
2: yoi
1: mana ye tele foi le tau tu mare o nanga le malo tele o tatu tu no pito mau pale nga tai le mau mai o le fasilinga malos ya o fa sofia i foi le fie fiol to ina malo matu a wale ato tele ala to wo ya ai le nga to foi le to i feilo ya to i foi ya te ila to mo noa ya o mala vala ile nga tai nai la i malo tele la tu no e o mai ya fio anga ya po ila to foi so ta ya fio anga ya manisi fo yo tau ha inga na ona fa longo ya ima va ai yo la tu tu ama ma tu ale fo tama wala va no e fe lo ima ye ine ipi to va
2: a
1: suli ma feo yo le ta wala na ma futa nga fa pe ne ale si va nga ta u ole va nga la le ole fa mo mo yo le ta to va fa na tu ra ma ya mo ma usuma ma sai
2: ya
1: o va ye le to telo ta mi a o le va te mil ne o ma lo longo tu anga wa onga pito va Olo lofi ya tutu pulanga la haiti. Chala
2: bo. Na ya te.
1: Ai maisi ya tamiti ya onga. Ole ta wale ya jato. Wai misi la wabai ta ine yo. Tau mafafu iye po mea ai. Ya motele na afia ai. Ya tino na yo tu. Walo mata tu fana ule la po po. Wa tele ele ai nga ole peka. Ole ole tono. Malkama o KFC.
2: Angry Jack.
1: Ya le Angry Jack. Ai wangalo. Ai le fai ule fa marostino. Yo wale si atamaiti to le ta wala o I. Matu ya yutu walu matatu fana wale si foi tanga matu wale si matu la la watu ai tuli lo nei malos. Ya fata mala fata la le ai le le vai atu ale malos il tamaiti tu pu mai lo fala vela. E pe vai a kungu ka le ofi mer ka mai ki ki le fai koko. I ka lo le a. Ai le lo ya le yo fata mala nei vai nga lai ti ma nei le alu ma ave ye tamaiti le temi ne o le tu wa onga. Tato tuli fata si el fama no sitino pito vau.
2: Mana ya tele. Na malanga tu. Ya ya anta kaloa.
1: Ya ke vai. Ya ila la uso. Yo no uso ya te ao inu le vai. Tu e saufo le tu e fotu a ya tu le afia.
2: Mana ya tele.
1: Umalo na inu le ti male aloi. Ya fa akadilo le fama no sitino le tu la atua. Aila le sau le afu e mantua fu tato o le malulu.
2: Ia.
1: Au le tāua la leo le maua le fasi di ngā malosi. Mo I tato wa yo e o papa au malala I sini. E tāua yei lo susu yei. Ya mo il malo telo la tunu e o talitua ama maomai. Le ngata laisi o tafto tofi sa moa ya maso sei tuur ke lopi. Tāua ya peone e fafunga mai api tovau e ornai te maua I lunga upenga ta failangi. Fea amayar kanga kaya kongolonga fale kavali.
2: Ya wanga elaku ilunga le lainga, maua ilunga le lain.
1: Iyoi. Ya le lunga foi fai maia talenga ya moe mausu. Ele ai es faa maru sitino, wa ai le pese te fia fia iai. Ma kwa pe ka faa varu pa ka faa iwa le asu. Ai ya ma a fai ole pese uosi, ya matuanga iyo, ya ye fai le uosi. Ai a fai foi ole pese kaku wai vai, ya ma kwa a fai ele kaku. Ya yeah, fai vo ka mau ile ale fo le reke ile masani na
2: yeah.
1: Fa reke ya ya wanga ai lo fi fi ai give ai kai po ka mau le ai ya ma kwa o ke ya si ku ele me uma de pese ete I si la fia ele le mo no me ya te o ai mau ile le have no te fa malo stino wa lo si fu malo lo ina le lip to va
2: yo ya fa malo atu samoa ole nu mira te bala awai Ya mamoe mausu telima po asa, ya po masai le au pepe ole o fa o lima, fitu lima lua, iva lima ono, e te maua ya inisi fa matalanga, yo ya o ngā tele nei fa falanga maya, e wae ya ele maua ili tino malosi. Ya ai usi mai pea lau fa afonga Samoa, ole ataina tangaloa le si ufufonga le fitu lima. Ya e fata lofa atua ili tautua. Yoi o la upese le nei e fata alofa atua ili si uleo le saamona ngalo ili pa ia male mamalu ole atunu ya olo mafuta mai ili tato polo kalame le nei tu lao le awa uli usi lao fafonga

0: Efam na tu tu peani sina yo kampani ma pisi ni se ma malo le atu nu. Wa fai mau tu umang Samoa. Halatu au au nanga o ni alo fili ma ma fana fano le alofa.
1: Wa utu tu ni se umne langa tila fa pulo mi tu ali ma se u fa malo fa yo le fai ba.
2: Ngas ngas fale na tura pe ole mai fatu kanesa suka toto ma walunga ngongu tino puta ngas ngas le mafau fau male ano ano ayo isi ngas ngas e mana tua nei loa the nutrition and queen e tali e o maftianga tau mafau ilana tima lana aloe se ki ale shake ne emi sil fa malustino pole sumpa ya fiafi taitasi yo e mo mosi ai foi mau folinga ola na anava a se lau pasene lo soi fo malolo ina e te ola fifia Faso taia ne loa, le faa ululunga ia maasai le au pepe, ma mamoe mausa te lima poasa, ile o faa o lima, fitu lima lua, iwa lima ono. O faa o lima, fitu lima lua, iwa lima ono.
3: Peti susu wane foi, ilone no fanga au tu, ile yu ni te tolu, dasi fitu fitu, Eds Road Ilumia.
1: Le Nutrition on Queen, o le langulango morisi ule o le saamona ngako, malestesi sponsor.
2: Le Pan Pacific Supermarket, o le fale o loa mo au whataunga ia sa uma, e te filifili I o losi atoa, po o le whataunusi.
3: Ma ua tau mafavela, ma tau mafamata, te le o loa tu uaisa mafi ngota mai le sami, o o loa SS ma mea tau lima mai le Pacifica. Filifili so se la e te ono mea ai, o tusi ta yala ma tusi o le ola mo a uma oe.
2: Tau walunga loa e se tupe la foi sa moa. Faso ta ina ilo le sunga ya no po entry sat ilona no fuanga I pick wheel
3: ile iva ono lua valu iva lima lima lima iva ono lua valu iva lima lima lima
1: le pampis of supermarkets morisi ulion le samon ngalo male stasi sponsor
4: a faya ni ya ni ya un pay of fulu a tile otinga in ta ulo cho Manta I tu le nei, ma fa atinga vai na nei. Ia e nofo e sea I se potu po se vai na ule fali e tamo mau mai lu ainga. Ia fa e sea vai na fa ngai tangata wa fia mai ainga a toa. A fipa mti ngā le ulu politino, inu kuala au ni ti ngā malolo lei. Inu vai a uli, ma sua kuala au sua mali. Tele le tango mafai kuala au aina mea mata ma kuala au aina sua mali. Kufuru ma mali mai taimi uma. No fole lei le fale ma tama ma mai vai na tumu tumu ai tangata. Vini mua mua le matanga duang o soi fua ma lolo ino mo se fau tuang ali fua ma. Ai le isau ni fana ma. Ia tau tua na awane e isau ni se pasi o se taa vale lau pasese ina ne ia fia ni se tangata. E sili lava le pui pui na ilo le tonga fitia.
2: Famalo atu e lau tapo inga mamalu Samoa I le nei tula o le tato polo kalame. Ina wa tula I mali tato taimi wa valu minute wa te anele tula e tolu. Ia ai fie fatalofa atu le tautua ya te ilatau lo mafuta mai. Ia tangaloa lupe matesila tuisa afia soi tupu. Ia lo mafuta mai inga luenga fa'avai taimi mai tase mania. Ia malau kulupu fa'afitai li fa'atasi mai. Ile tautua ile nei tu la o le tato polo kalame. Ia whapea fōi una whatalo whatuai ia sipai talo sanga. Whawhetai tele le mafuta mai. Ia whapea fōi una whatalo whatu le tautua ia vau vai nei au tanga vaya. Va ai o lo mafuta mai Amerika. Whawhetai nei le whatasi mai. Ia whapea fōi una whatalo whatu le tautua ia fōu. Le leisi wao Myers fafitai tele le fatasi mai. Ia fapea foi ona fata alofa atu le tautua. Ia muangu tutia tangaloa fiu fayumu tole afoa vao vai Sam. Male faletua ya faole tane ele nise va ai mai Samoa. Fafitai tele le fatasi mai. Ia fapea foi ona fia molimoli atuaina ya lo faanga nei. Ia fesola I mari matangaloa sa'u a ti fanga le mana o lo si ngase ngase I initia I le nei a vai taimi o lo mafuta mai yai mai initia I a manuia I a le alo atu I tonga foi I a po tonga fitinga I tonu o I initia. Ia e fia molmoli atu ai foi a lo faanga ya Augustino mo li ti u fea vaa o lo o fata o tolia I le maota ngase ngase I au kilani ni usila ia foa I le atua le tino manuia ya te oe. ia fa pea foi ona moli atua ia lofa anga ia tino ma e seta tau finuu I New Zealand au kilani New Zealand fa pea Sanctus Paulino ia male princess ole ainga ia fa pea foi ona moli moli atua ina ia lofa anga ia Helena ma tau finuu fa pea manuto au ma Sean Heidi Anna Maria ma JJ in Melbourne ia fa pea lofa anga mo malvina ma lotu au apa au ia ma princess Helena mai I Brisbane tangaloa mo nisi alofa anga
1: ia o alofa anga ma sania hei le tapu inga nai woman nai tau a inga masila fafoi mule atu alofa anga I le tapu mai ale fionga le palitele taito yoane malafeltua ia viva le ayo minto ia ele ngachofo ili afia tahina lpese ni mule atu alofa anga ia le afianga ia au ke moa fe ifa pia fo le filtua ia salamasina se yuli fa pia na fona fia taina le tatu pesel nei mule atu ia lo fa anga le afianga ia mulipola tau pa utonu pali ifa pia fo le filtua ia vau vasa mana ia te wila male a inga I etz mule atu ia lo fa anga I se a uo le sunga ia fo mai salia male filtua ia lu isa ia ai maia mai se lava le no fualo mai le no fuanga le na I San Helen le fangaloina o lua male tapua inga ya mole atu ifo ya lo fanga si awo ya sasa mapusi makafi pito vao ya ele fanga lo ina uto nisi na lo fanga mfai ona mahu al tatu pol kalamel ni fui vae nga tatu tau tua pito vao
2: ya faftai ya mola fafanga nga sa mole ata ina si ufufonga o tau fi fao sofia sa mo aleluya usimaya la o tau fafonga

0: Ia le nasa moa wa o tau faa fafonga I le polokala me mātango fie le longolongo pui ele ipea. A le afionga ia pātū, Dr. Sangai Tumua, pāniani si u pātū, I vai yaso taitasi a wā lau soifua mālolo ina lelei. Mana tua yoe, a fai o maua mai e lau afionga ia le tato polokala me faa mālo atu. I lau longo pui ele I fai fai pea Dr. Patu. Tato toi fei loa I mos faa poponga. I le aso atayao manuia le alo atu. I le aso sapa ia. Mo li atu alo faanga. Mo lau fionga faa pele fale tua ya la mauta mi neva male ainga. Ia watu lai mali tato taimi. Wa luas malfitu minute wate anele tu lai tolu Samoa. Mana yo le nabu to lau lau watu le afionga ya patu a. Yo le aunga lava male prevention to a anga ili tau mafaina ufala au. Ia tato ume ai fa pea fuluki ia male ko anga lava le ae kolengi. Yoi, fa mamau male tino la poa tino puta. Yoi masiaki malau fo mai. Pe a tau fa alongo ina ia le se mea fo e tau fa le tonu ili tino. Ia le polokalame matango fiele na ale tato fo mai Samoa ai usi mai pea lau fa fonga Samoa.
1: Ole se ona tau mawhai le suko, e mawhai o nā fia I au tōtua. Whaatele I nā I le avanoa, e mawai o e le mai whatu. Mai suka, vaa e ngalua, male kāne sa. E whautu o ina, I alalo I fōu sa lua spinti I suka, I le asua. O vaa inu sua malie,

0: Samoa ya se fonga le nao poe paila e yai le mana I le suafa o Yesu. Ia le nana sa o ula atuai e le polo kalame matango fi a le fionga ya patu. Ia po doctor se angai tumua pa anyani si upatu matue fa amanatu atu atanga loa. Ioi, wa yai ia yaso e fangalwenga ili tato fomai o le asolua asolulu malasa tofi.
1: Sao lele.
0: Ioi.
1: Ia nau fafonga ia le molo telo le atu nu ili anwinga o le anganga o le sumole li fomai. Ia se le loto alofa.
0: Aya.
1: Afa mai ai watu e pe vala watu foila wa poi mena watu. Ya. Le afa.
0: Ya ya lu pe le a.
1: La ka mo le nga sa mo si sunga le li fo mai. Ya ya ta to wa lo fo li ta to fo mai ya woni upu.
0: Ya ya ya ta usil tu la fo no. Ya
1: ta usil file mu ka wa sa se. Ah, se a poli ki se.
0: Ya ba lu watu fo ye. E sal me lo ya ya le fion ya pa tu. A ese fo ita mai ta ilo lo no no fo mai le office.
1: Ma na ma na tu fo ye. La e mai tau wino fai person. Pero mo ingo le kukulea male anga le aku ngune.
0: Fai le appointment.
1: Fai le appointment.
0: Ayo mai ya.
1: Ma kwefe kolo fi mai ekum. E oso mai le si le fai malama le punga mai le si kua lungo le kawalu.
0: Atanga loa. Ye wale ma ua tual sa unua nga le fionga ya patu. Fai mai ma fai la ma ngai aluatu.
1: E aluatu. Wok ina tu pei tu tonu. Malo. Malo le lo tonu. Malo. Fai le manatu yo utangata. Le si vanga ta ua pito vau. Ah, mori si le fie le malo telo le tatu. Tunu ua emise lau fa fonga si ule ole sa amona ngalo. Ya fai o ta pena sa upese ya ualo. Fa pese mori manao. Nisi vaenga te mori mana o ai mori mamalo le telo le tatu atunu. Mana tuele a vatu le tatu pokala. Melea ne ono le tatu teimi. Ya ae na na tua anana e ta ama ye lungo le tatu apio foringa. Ya na maile sa uni po pito vae tu inatu le aso atai au.
0: Atai
1: au. Le tatu pokala me le aso sae le itu lae valu. Ya le nae te fatu na ngaina. Ya watu le tatu pese ya ualo fa pese mori mana.
0: Mana
1: ya te. Ya tala pese ya ualo fa I uoma paanga. Ya afya yu wolo fanga te misi alo fai iye u fata otoli ya lfala efu mwale apulusia ito fanga.
0: Sa olele.
1: Ima yule neiso ifuanga. Fa marusia ila ufai se au na ya manna le upu fola fola ine le aso atai au. Ya misi fwe fa marusia au ya lo mafanao ya manu ya tiu tefe au manga aluenga le vayasu.
0: Yoe.
1: Ya ma ya tiri sa fa sanga fa manu ya ya yo fili. Ya oye ufai fai ya tiri ya te oye.
0: Sa olele yo ya tangaloa. Ya ina watu ulai malitato taimi. Watu e luas fulma le ono minute. Ya ona tafo ilia ole itulai fa. Ya e usi mailoa lau fa afonga Samoa. Ile si uleo le Samoa nangalo. Malana waya telefoni fetosoa I istete ono o Australia usila o tau fafonga.
2: Talofa wa telefoni sao noa mai.
0: Katalofa atu Samoa. Orisi uleo ni Samoa na ngalo malana waya telefoni ma istete SS o Australia. My name is Seto Adelaide, Australia is out there. Ah, of at our new tutor Leo Leo, the Adelaide Railway Station, the late to la, as a full of Ali, my lepo, or as a turn in the same by a today. Sa le ma lo lo le ta ifa wa leo leo ya fang. Ilona o wo fata amilo se tasi o li I. Sa ilunga le station ile taimi. Ina wa su esu e ina leo leo le ali I. Na maua ile ato fa afafa. Le methamphetamine o le fana o pusa utu tau manita ma inaifi. Na vave lava ona lokaina le na umiaina nei mea e pei ona ta ua ilunga. O le atu la ile ali ile famasinonga ile asonga fua o muomo nei. Waya telefoni ma ile sete o tasemania. O le asvarele na lawina ili faasalanga o se alii initia e ngoa ya Karen Kuma. E faafale pui pui ina mole tolus fulu atausanga ina ua faamaonia ili faamasinonga ona molianga e valu se fulu. Ilona faatau nuu ni amionga matanga ili fana witi. Na faaonga ina foi ele alii le social media e na te faaali ai ineite ineiti matamaiti. E se folu tasi tau sanga, le faya lea o feusua inga faa leo nunga lii. A o faa tau no usu esu enga a leo leo I lea lii, na maua ni videos. E tusa, ma le lima selau lima sfulma le tasi yoni videos maa tanga. Maua ilana laptop, Malana telefoni fe avea I ni ata sa ia fa alia ili fana witi. Ole ali isa nofo ita semania ise bisa le nofo mau. Olo ta ali le toi fa afo I fa amalo sia okuma ilona atunuu e tuli ya ilona fa salanga. Waya telefoni maile sete o Brisbane Queenselani. Mata utia li sawa sawa. O le leto e faa moe moe ina o I la atowe ngā lulue I le vaai au tamaiti e bei o le babysitter. Ta o fia mo su esuenga ni tamaa ita I e to alua, ona o lola ua sa waina o tamaiti sa la ua vaai ya. E to alua ni tamaiti na a fia I nei sa waanga. O lo o masalomia e leo leo, e lena o le pau lea o tamaiti na sa waina I nei tamaa ita I e to alua. Ma ua faala wi loa faala wai tele le matanga luenga o leo leo imatua. Ina ia ripoti ya vabe atu ili ofisa, be afaina afia, be saa faa manu alia nisi o alo mafanau, I taimi ua tuanai. Olo ta ofia neye leo leo mo su esuenga, ile taimi nei. Waya telefoni mai le State of Perth, Australia is sifo. E se folu male tasi maasina o se alu alu toto, o loo tuulua le ola male oti le taiminei, ona o sa waanga na fatau nuu ele tamaa, o lea pepe isi ona lava afafine. I ripoti leo leo na sii lea ali ele pepe, ma luu luu mo se taimi umitele. Ma ole mafua anga le naa ole faa manu alia, ole ulu o sia alu alu toto. Na awina faa topitope ile healthcare campus I June Dalby mo tonga fitinga peita I. Ona ole tinga aina tele o sia alu alu toto na toi awina ai ile fale mai o tamaiti I Perth. Ile taiminei, olo o tonga fitia ile ICU ai olo of anga solo sue suenga ile atamaa. Waya telefoni mai le state o meleponi I Victoria. A o tali malo ai meleponi le taunu o le pale mia o initia, yana Narendra Modi I laufanua o Victoria. I le fale tali malo sa api ai le ali I pale mia, na taa ofia ai leo leo le ali I engoya Yugo Lenin. Ina ua talafo I Yugo, ni faa upunga lemi ngao, faa sanga I le ali I pale mia o initia. Ma ia fola fola, e le talia ina ni initia I inei na o tangata au se talia. Sa ia talafo ni upu masoa, a o la talata ele nofuanga na uia ele ali I pale mia o initia. Ele itua ama noa leo leo, ilo la tau sai saya o Yugo, ma ame sea mai ilea nofuanga. Sa a waili pale mia o au se talia ya Anthony Albanese ilea faata singa, Na faa alia ai le faa ilonga lanu o le alii, o loo ta alii nei sona faa salanga. Male tato waya telefoni faa iu, mai ile stete o sini ni usawelese. E sola sola lava le amio leanga e tuli loa ina. O le tausanga ilua olu watolu, na faa salala winai, se fale faa ai fofo. Ale ali I a Steven Goldberg e onos fulmale iba o na tausanga. Ma ole a fesoa soa ninga, e fesoa soa ni ai le fofo ina o le tino, sa fa salala wina I luna o le leiti o, a Kylie Majeki o, o lo fa alawi lo ai le a pisi nisi. Na malanga I ai se tamaa ita I e tolus fulmale lua o na tausanga, ile masina o ke topa, na I uleanga le a fofo, Ina ua fosi e le fai fofo o linga o le tamaa itai. A e fosi le fatau nu uina e au noa ma se fatanganga o se fai ngā ainga fai fa malosi I le tamaa itai. E tolu tau sanga le fatasalanga o Goldberg I le fale pui pui. A o ile taiminei watoe apili e lea alii a e le o talia ina le fa masinonga. E fato a mangalo il palola il sausanga il uolua fitu ile masina o me. Ole ato e tulai ile New South Wales Court of Criminal Appeal ile masina o aukuso ole sausanga le nei lua olua ono. Ma ole faiunga le na Samoa ole waya telefoni ale si le ole samo ngalo fa fitai tele fa fonga mai ma fa soifua ya